0: jali. Catatan penting, ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sekawit bebarengan

Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta. Sutresno budaya salajengipun wonten ing ngarsa panjenengan badhe katuraken giaran Bangun Desa.